Okay, negosi cerapin kili lok labi ceran di nasce saru li kakwa dios rukin ana iko. Aras keba zaila li shol hermana Mayra aran San Marcos chimaush kuen kabon. Aran zakali o shesapte sin kaki hermana na kaki ereta na huni li choka cerapin ki radio felicidad. Kanadiyo siya sa tiyasing kay rin la isli hunilik joke si abing grahral kutang nakakereta li hermanos pagkinakatawli sa ilali kacho rukili hunhun chipich.

Ok, hermanos, lo que os dije en Dios en creer y Dios, la ganaba de chal, hermanos, la casa de Ana Rojinche, tenga ningún cacho, espere sin que le lo lac ángel. O que más gatul saliratil y cacua salir a lectura, harán salir San Juan, capítulo 1, verso 19 al 28. Harás gatul neg la Juan y cacquisqueri, jonim lishquenquilal. Kishyeban zeshyalalil ania an, kishyena mukuha an talicho kepchiroi peninkil. Okana chihoka inna ka keretanak. Huli na libli angelirut katsol kim na tento na laot kakupsikip. Tento na laot katsol ki ho la juan. Nakaanik a kishyehan kiruhingra chishyepal ala in. La ili ashanim dishkwankil, madahla ini ruhinra dishbanunkil la in, abanan kishyeses yalalil, nashkubsiriput kishyen ahmukuha anta. Okana chihokain hermanos ali, lihunhunchi atin li nakatsol, lihunhunchi nalev li nakatsol sa liaka lectura. O ganas na kuy benin aglaat hunilik ta siya tag elach ol chirilpal. Marela o aran siyo ka na abanan laat ho eta truhing. Choka chiril jankil. Rena chiho ka in zakal. Mareho na kutang kakek unang likapatsom. Rena chiho ka in jok o akwi hermanos chishk ay tasingkil kip. Chish tulpal iratin li Dios. O kana chihoka ina zaho salinch ol cheroch beninkil. Li Dios de siya chikana kairukin. Shigakuchip ang tiyoshin na kwahleten la is chishkunile si hermanos. Nikusinak la is nikirilip. El isangke. Kwalik aruli asyal na pali nim nashkuti nikishkam nikishchutubri richishpakongkil. O kana kila o tentonat kahuna hikib sa hong komonil. Rukili loklak angela in, tihoko chirisepli ni kishnom sili railal. Kila ura naka chishuni losis pena ruchichoch. Kajira naka pabli Dios. Kajira naka kohobli chol rukili kakwa. Kajira rukina ano kona chok. Liruchichoch na halara. Makara chikli ma usilal, nakapan rabain ser chishuni li ma usilal li nachal zishpena ruchich och. O kana chihoka ila o, nakakereta na chishuni le bingkane keruhin chishpano kishpana. Kukulish ole rukili na shtiech ili ruchich och. Abanan kwila o na antuhkwan li kakawilal, kwila o na kakrechaninki li hunilik juam, kapano kli us. Inagos takla kwi lika kwa ho kana chiruli honalain. Itzama chiru nagsahun komonil, hermanos ut hermanas. Choti ho chop ang tiyosin chiruli kakwa. Ho kamas kapi sali kapokong lapali nesesidad. Ho kana chiho kain zakal, shikako chip ang tiyosin. Shikako chispatspal ishkawila libli kwang katkip sali ospital. Ikuang katkaib sa litsalang. Pero hinta siya chishkaib arita na kuang huli Diyos. Inashkuy li shmak. Kuang huli Diyos li narunak. Nashkili huni liks juam. Huka na chihoka hindi hukoh kwi chirishay li kukal. Itzamah chileteng chirish li shuam ling ulaal. Nikohob li chul kachiruk ili kakwa hermanos. Huka na nikahchilebok pala ish. Nakachiruk ili Dios kakohobli kachol. Pagwagwan kats lisantil Josha. Pag Josha je senyor li lokle honali nakasicha ke. Li pang Joshi chen chalili chol senyor. Nizamala teng angkil sa shpenli juam sa shpenli shuameblin familia. Ipancho si chaku chishunil ya kausap ta singkil chishunil ya kateng angkil na kapano. O kanakokoin chola kukin senyor ahlaat at keho.

Olish kawilaling kulaal. Kukulinch ol, Senyor, ahlata tingkanin kaya rahral kutang chishbanong kilak anghel. Wahunal, Senyor, nakakiritan ng chishunil na chal chishbeli kachuam. Rinak laor ah nakakanap chishbanong kilak anghel. Abanal, Senyor, nakasama lating anghel. Utho ka na kito ruhin kachichis tawaliru kwila na kachinak. Toruhin chis ka na bangkil. Abana na kakohobli kachol kajya kukin, Senyor. Chiruli ho na lai na katsamalis den kankilib li hunghuli ni kishnumsili railal sa liyo church manasul hospital. Ikaninang ho kihalis ni mali railali chochis numsinkil. O kanaki, Senyor, asop te si hebli harupe kwan katkep chiris chiroy peninkilib hunak lish komonib. Lada siya tat kuhupan lis cholib, Senyor. O kanaki osab tasi li hermano li kulung sa lihong kutang, Senyor. Barki nakam kong li rech ala laban na lada siya tat osab tasi ng kareli familia. Lada siya tat ting aning krehib rahral kutang chisik chubik. O kanaki, Senyor, osab tasi hebli kok alib. Nakakiritay laban libli ni kishdumsili railal. Abanan laata siya tating aning rehep kishnumsingkil. Nakapalis ting angkilib sa hong komonil, Senyor. O kanaki chiruli ho na laino sa ptasilis chuam, Hermana Mayra. O kanaki, Senyor, sa ptasilis chuam, Hermana Marta, sa ptasilis chuam, Lishkulaal. O kanaki, Senyor, usap te silis chuam, hermano Jorge, hermana Rosa. Lata siya te druhich iskambal, iskawilalib, isaylalib, ischol, dahral kutang. O kanaki, Senyor, usap te silis chuam, hermano Seferino. Usap te silis chuam, hermano Waldo Morales. O kanaki, Senyor, usap te silis chuam, hermana Maria Cristina. Usap te silis chuam, hermana Rosario Chokshol. O kanaki, Senyor, usap te silis chuam, hermana Margarita Chokshol. Lata siya tating aningril y familia, Senyor. O kanaki, usap te silis chuam, hermana Tomasa. Usap te silis chuam, hermana Mirna Francisca Guzmán. O kanaki, Senyor, usap te sili familia, chok ikal. Lata siya tating aning rehev rahral kutang. Usap te sili chuam, hermana Josefa Bing. O kanaki, Senyor, usap te sili chuam, hermana Elida. Lata siya tating aning rehev rahral kutang. Usap te sili chuam, hermana Magdalena. O kanaki, Senyor, usap te silis chuam, hermana Yesenia. O kanaki, Senyor, chanchalili kacho na katsamal isteng angkil, hermano Pedro Pek. Lata siya tateng aning rehev, Senyor. Ikanakanawli nesesidali ni kishnumsili reylali mahilali nashnumsi salis chuam. Abanan, Senyor, dyan chalili kacho na katsamalis deng angkilib. Lada siya tat kuhupan lis cholib, Senyor. Chiruli ho na lai na katsamala kwang kilal sa shpelis chuam. O kanaki, Senyor, o sabta si hebla kangilib sa li radio. O sabta si li radio, Senyor. Taruhin ta siya chishik chupes chishkambala kwatin. Chishkambalish kohopankilis cholebli hunghung li harupebli chokeb chaping rahral kutang. Chishkambalish sail cholehil, Senyor. O kanachiruli honalai na katsamala teng ankil. O kanaki, Senyor, asopta siyebli hermanas li hermanos li nikeokeg charukilish ofrendas. O sabta silis chuam, hermana Isabel Juárez. O kanaki, Senyor, o sabta silis chuam, hermana Wendy.
وكان أحكي سنيور وصبت سيليش جو آمر من إستيلا وصبت سيليش جو آمر من ماريا كريستينا سنيور لا تشاهد تنقنين غريبرك إنيش نيغوسيو لا تشاهد وصبت سين غريبر أهرالكو تانك وكان أشيرولي هنا لأين سنيور نتعمل تنقنكيل سشبهلين جو آم تاكت أشغلش كهوبان كيلين جول سنيور Chinating at a shatish banunkilak angel. Chinating at a shatinum tahinag ruk ili na lib, senor. O kanaki ruk ili kwatin. O kanapantyo shatye, senor, ah laating anukwa kanap kahones chiruli lok lahona lain. O sabta si hebri harubeb joket chinach oging aninaw kiruli necesidad, kiruli nigish samachaku. Abanan, Señor, nakatsama la kwen kilal sa shmel isyo amin. Nakatsama la ting, Señor, huwag ka na bantyo siya. Amin.